A jisadi ene medi kaya kano. We aye back in the days. Azonto nkwa. Na maminchia wani ya wo Biggie's pap. I mean factory no e wo dobro in sanwem. Mi ankasa mi boss ba kodon Biggie. No ko nice. Ena no pe maminchia chio penjil kasiye. Kosi enchia kasiye nkoma ni mami comfort da kwa. Ana fi wonu ankasa ni papa rada nso nyina wo mu e wo dobro we yi e ye dobro ayibi e wonu na sabe wo mbutuo anchinchia kasi ankoma mo won mo so afidi bibia kama anchudie ma yenye jemu na fi yam fidi enwom ni kakra ye ba na fi ba be won komo ye ba ni ba be bon komo sanse enra ni enim se agye nso beto nyame dia chayan wo se ba ku na esie ni dia no odren ano odren pa e general wo di free yen eno so agye ye bo mpa ye se urade nkura kura kakra beto kura be ye se 15 minutes bi no ato nya sa yase di ohuru ohuru ni mpre nu so na nipa da se ni teka pa pam ne nso de kai kwa eh wujidi eso Ghana ye jidi eso pa o enso ni to wiani apropre demoni hata ya te dia ma ni edu.

0: we e be ni for say
1: 95.1
0: ye na wa we so nyen senfo na wo be ka hwe se nya da wo be piegu ni senti no emu hawo emu abebese se wo bo wo busua no wo hwe fie ye ho ade yo enya sem ketwa aye juma ding bibibi ena wihia onia FM 95.1 obesi majume diesu ekwa yae edie fasa hawa yemu bibibi ema chetwe awariemu eneje awariemu kanko ene dia bema ya awarie ni ye mpuna chenu emu aye depeyi iti kami hon obapa A to the J pants ewa obesi majume diesu memini dano pebya 6:30 ekosi 8 AM anopa yebe suye suya dia bema ya awarie no akotote to medieno kai say ayo pesima onia fm so 95.1 fm ope onia tv so etre na isa so live on facebook onia fm
1: 95.1
0: pa

Me wusa Rabbi, Rami wada form Rabia, Rami wasolo chana so betemi atwaso. 81 minutes ni apo wakensirim. Si hisa na game ni si kona nyada kwa. The Pharaohs of Egypt. Imam Asho. Mashibona ni achwe muna suwa na nsaye. Wapaya adi afape nkuma faso. The Pharaohs of Egypt betu ni wana ibibi. Asho ni wana kome nkum. Uwe ni wana kome trezegi. Wapia suri ama Asho. Asho ni wana matrezegi. Trezegi urem. Wabe timi akrosi. Na suwa na nsaye. Roma Ibane di Apimno, a goal kick. Trezegi. Go right here, box, and see a man crying.